Akas bani Imphal, hujik pung famasi da lantok jari, tongan-tongan ba saisak pasing nasak ba matamishay sing matang-matang oina. Jam labi thamoy na amag palay tanong shiruba. Minam bahay traba thamoy bu matik cha dekha na ahen baka nabu thiriba. Nang naning ba thong na ba ay naning ba kay hobani.

kaina maisha lang liba thamoida pirang na chotuna hen na mai wairi chaklare pangla thamoi se thajaru bana na ha ki lownam haiba wahai sing nang bunung shiru bana kapcha bani thamoina

0: ꯀꯔꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯔꯚ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯈꯪꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯠ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯠ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯠ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑ
1: uchi achobu
0: do uchi achobu hai batai adu degi dia topa mana adu gi opposite ta koi gi saida lampen da na tragana koi imu manung da leba ki yum da khotoi ba khotoi be sing sina retas nor bi jikas ko machina china da gi migrate tor pani
1: ma hadi mamang do sa
0: mamang ngaling ngai matam da adu ga uji ki hai ba ma koi khodam na bendi ko da bengalensis ka retas retas ka lak pasina koi gi akoi be sida he na kai ba pire e adu ga mu han le jeram ba retas ki species khara adu ga na dragana atopa gi species khara ma koi na tantokre adu ga hoji species ani sina ka doge da hoji ti ma koi na hoji valley sinje dominate to gre tongan tongan ba han le jeram ba samna endemic red species ngasi dia koi u ba da khara ware adu na 1970 mamang da leram ba uchi ga hoji ki 2125 ki manung da lei ba uchi siga yam na khenare han le ram ba do ma koi gi hoji gi lai ba alien species or anisina makoi se tan tokre haibadi uchi singsina su ose ki haiba uwa gi maru marang mafoma made mafoma de puto pusin to bodo hanagi uchi du oramadi hanagi pambi do hogodo bo du hujikti ano bo uchi du na hoji gi pambi du di khang bana trabani na hoji gi pambi na tragana microbes khang de mangjel e adun ecological imbalance amadi lae leira e haibasi
1: khang ngam me
0: group to e khang ngam
1: haibadi akhoi gi mohsa gi khal se balancing to no phone do usina sun thoglang lorame
0: yam yawi yam yam
1: haidi mangai da upalo ra ga sura tra ga uhai yamase koina laminar amina koina manam namba ni khang ni makoina sabata ni khang di yai ga na ga mu khang pada gi sum makoi si sum catching to makolam balai ba adu po sana tabi du di ga sagi yuziki in ga sagi business po ro ama bu ro moi pot lo pa matam da
0: 1970s
1: adwai da gi la pa matam da europe du di lamdam si oi ba khal da chau bo upal wa pal sing adu mu marang sing dum mapal lam da phang da bani na makoina adu amu adapt no hon aba da khang da bani na environmental balancing to bodu su mo ko khatang ngam de ra za tapu ne ba uchi se sakyo jana sum akoi ne ne ko tam da scientific ki na yamba set le adu ga amu su akoi se mi ba gi akoi gi haur pham nai na bodu su mo ko gi oi ba anam kana ba mo ko gi paring pathap to uchi ne se pi ri za adu na ta bi do uchi se takamorum do haina ba le yo za ko ahing ba ji ba se ahing ba ji ba amu gi masin jak ne na za adu mai to na uchi se mani bodu su num mo ji su num sa na ri
0: jin ja ko na
1: mafam khara da adu na masi ko bheli de su num hana num sa na ram ra adu masi su chol se sha da di usi se ya ma kai na sa bu gi su num ko na photo su ye du ga ma sun thai na ha ni adu masi usi se sa ma tam da mo de pi ri ba ka na ba sing che za si su ka tham bi ba
0: hoi hoi masi khum khara gi wa na ta ba da mi oi ba na top top pa ma phom ma da gi top top pa ma phom ma da chat pa ma tam da protein source agriculture la tring da uchi ko gi luina ri ba rodent sing sin a yam ba oi na du nga si bo dum chat ba ma phom lai adu ga uchi si gi mai gi ma pan da lai ba ectoparasite na tra ga manung da lai ba endoparasite intestine lok tho khar ga di highly proteinous oi ba meat amane adu na uchi si cha ba da ga su kai de hoji hoji cha ba ma phom lai adu na mon da phang gi ba protein amano si sing do yam na ka na ba mi oi ba da essential oi ba amano si na ta ni hai na tham ja ge
1: ma mang du su jana tham bi kre uchi si da bang mi ga dum sa go na ra du na la ba ai di nga sai gi hui hau dung gum da lai na tra ga su hai se ba ta re ja ga adu mu pu si mak ti ja mi oi ba gi akui pan da ma hai ga dra mi oi ba gi akui honal lo akui gi hauna bi hai ga dra akui si urbanization na tra ga su semi urbanization ni concepts mai am se lo ni lak na bang ga ta ni oi khudi mak ta ma leng gi adu mai ta du na ha na akui si e na ku pum ba de gi nga sai gi u na mu mahut silapa tu matam tu hujik ti mu cek na nung na yok na silapa aduna yum si tail nung loin tharapa aduna ngasai usi si lay bi kisang si mewi bi kalau mineral mah yum dati uza kara aduna wala abane uza natra aduna itu aduna kara wal e sama na nung musu lambi gi da aku ni mewi bi gi baca na ba pata ba kundo podo aduna mu si say danga gi hingam ba aduna si hujik si lambi si si matik nan gi lambi si aduna mu mewi bi gi pata ba ma pam sing si kundo pam si tang silapa hai si batari hujik ti west management gi concept la ko degi gari gumbada khopada mam selo ina dumping tok selo adu nu pura kanda aku incinerator gumba plan da adu maina lok tok hi ba adu na usi sing sina ma khugi masin jak se thina ba adu ga miwe ba ga loina mi se masin jak thina ba gi ngai sai oram ba suai dino za adu masin jak se lerak ta ba adu ma khuis lerak ta ba na mar ura da la usi se miwe ba nak naram ba makhal gi usi se di khar ma khidi mangam ga ne ba za adu ngai sai gi wild da mang da lairam ba cho cho usi do adu khak ta na ta di khale ga ura ur du ne ba adu na usi se sumai sum tok da na usi se tan khai ma hen mang ra di masi environment da natraga miyuba da kari impact la pa yae no zan kan biu
0: khoi yam na chum na hai bire aham ba da khosi gi khoi gi urbanization taw ro par si na khoi gi lambi sorok da khang de drainage khang de human gi khoi gi settling colonies khang de everything taw ro par si na usi sin si gi settle khoi gi mai gi leibham cha phom do yam handare aduna handare bani na ma khoi gi khoi gi leina ba khoi gi ma phom ma top ma phom ma chin ba migration taw ba natraga na ma khoi hing na ba gi dam uchi sin si na maigi machinjak sil walakpa machinjak walakpa sina environment da kari oira ke ab matam da makoi na sikpi macha natra ge sikpi khar chaw bosin je phar ge chakhle oji oji maigi food change change story adu duna uchi duna nga sa gi ma khoi gi sikpi de yaram ba mahing mata kai ka man boji gi uchi ji de puchhle adu uchi ga miwe ba ge diam yam nakna bani na lena tina se miwe ba dong purak ba spin over mung taw pa gi cha syam na wang khle adu ji gi urbanization sina adu ga yes amarum de yeng ura ga budi khoi gi chakhol ki matungina makhoisu topa settle toroga kadai da noma leibam thokpani adubu makhoi ki phuchen chi change toro pasina kaido ge haba matam da myoe bada hena sathi ba lambi ama da hena pushale yai aduga atopa ma da na hoji ki leiba uchi sing chi ge do ge haba matam da khoisu makhoisu hing da badi ada bani na angam basi lei ho go do ba ngam da bangai na atopa ma khom auskart da chakhi ba migration to ba ma tare aduna aroi bada di myoe bagi hing bagi lambi da natraga myoe bisi koi environment ji de hing bagi da makhoi ki chen ting do khoi miwe besina thugai besina hoji hoji akoi uri ba any disease sathi belena nung nam yam la pagi marama madi yam chaung no oi haina lo bi aduna hoji gi uchi singse khoi gi mai gi food chain da yam no maru ba traffic level lama oiram besi da gi uchi singse tamna tamna miwe ba urbanization to pa miwe bi chokolak pa da gi uchi singse kai gum mang gi tar gi di akoi ba de lei ba lin ko any maku umba mayam se leira roi aduna obviously uchi duna sai leitra banina lin duna so mogi machin jak ti cha de ada banina topa yam chaoba haudung ni khangdi haudung ma chani khangdi matang matang chara ga onsa gi haiba food chain se yamna disturb to unabo gi lambi amadi oirakani haina thamchake
2: uchi amadi makhoi gi suthang paring naina ba haiba hiram sida department of zoology dhanamanjuri university imphal da assistant professor oina thau puri ba doctor chingangbam dhananjoy ga ikhoi gi mehot raichanda chingthang ho unaduno wari saba tahan jaki ba loina na ngasige science magazine lanthok chaba mata ngasta loijari mathang leipang popo numit pungkhom asimak ta da amuk phangbi gani science magazine
3: science magazine tabire aiba ningthaujam syam ki sourcing thoram lanthok pikhiba sangita namai rak pomamati raichanda chingtham thoram puthokpa raichanda chingtham thoramasi tahan jakhibaga loinana khonjel na chom sandokchaba matangasi da loisinjari

0: class 5 pokti ngang hallo aduga makhoi je khangallo aduge beyond the su akhoina multilingualism se hokdu oga angang sing jido gyan tanar ba tapi ho hypermati national education policy 2020 na lei haba je thamja
1: za khoi se samaga shiksha de yori ba se za ene sum tasab de su pen number gi apar gi ba am lagyo za adu signal san haib to ayam katang jo za khangje hoge mama lon da aduge multilingualist ta moi ni de di hari ga su akhoi textbook se za ma se de se za ayam de english ta ni social science book or another sciences book or adumasi iyega so khoygi mama londa gum ibagi dio za za hoygi siti keno da yobi da bra natraga num ozana num khangna english ta iramaga su andum khoy mama londa andum tankhul gi da tapu or gadi tankhul english ta numa english ta translate ron tapu ri bra natra za to mainan dum to bi ri bra ta kamai to yo za ai ti oza hoyde sum policy dena ma haibang sa implement to busna di sa gi sum bagi wa ba thedu thajin dong da di ya da basi masi ma khong gudi mok da yo za aduna masi oza ho implement to gudak oza ho khudong sa da basing le ri za tan bir mo ya
0: di khudong sa de adabu NEP 2020 na hari se si flexible oi doine haibati si ma la khoina medium of instruction se english oina lai kha ga su lai ri ba po tu da angang sina gyan ta na na ba akhoina nga sa gi teaching learning material season era ga toy based pedagogy then different method decision era ga angang si understand to hona ba di hona ga ne ba adabu hari ba angang sin tu na nga sa gi english medium the lady ba how the akhoi lyric para pa textbook the lady ba sing se she khangna nabagi da mak tadi oza hoina different ma ong da she jin na ga tapi tam bi gani hoji phoki di akhoi na masi akhoi ai gi da gi dialect ta sindu oga textbook je phong ani hai pa di leite aduga indian constitution gi makha da leiba samvidhan gi makha da leiba akhoi gi loan sing se si da is tadi akhoi na adum akhoi na she jin na ba yai hai ba si tham sake
1: lesel ko si da oza tabi ri ba mayam sing se da as a stakeholder a moina oza ko mayam si da zana tabir bu mayam de kari kari pambi ke adu go sai go ba pham su mayam da ten tak nam dang thambir mo za
0: ai roi boy now akoi na anga nga ma sem ba hai ba si ai koi pum ba gi thau dang ni matang chana ai koi ma sen pau phau duk na ra ga a pha ba school ama oi na na ba gi da mak chang chang lau ba ting chang kai dai da ba mai roi pu thuk tu na mara se ba a pha ba khuna ya ma sem ba da koi pun na thau dang long mi na si kari gum ba khang da ba khot da ba koi ta thuk ta sin tong mi na na ba gi tan ja lau na ba gi samak chu samar ga shiksha set project office babu pra na tre ha ga na zone education office da lak pi ra ga koi pun na khang min na ba gi tan ja du su lau jer ga koi pun na angang sing ja pha ba mai on da pu shal la ga sem mi na si hai ba si koi all india radio impal tabirwa khoding makta amati miyam khoding makta ipau jen je pichek
1: ya nu ngaji oza zana jilla ma tam kya kai thopi duna kasban imphal da bharat ki anubha education ni mayon da samagra shiksha ni pirib kana bsing hai ba gi wari watai jilla ma tam kya kai thopi duna kasban imphal da saru ya biamba amukanna khuram jare

Marul ki khonjel tabire mathangdong tabira se maibam kunjaras na sei sakliba ke ke wahengbam na seirengba matamishaima.

0: film sigi matang da oken wapung kharsu haibio
1: 1992 da international film festival india gi pa da mo na yauri ba indan panorama da ikoi gi film kontang si yauri haidna si thila ko si da ikoi jang ko phang na rawe
0: hai
1: adu ga matam du da oja lai gi du oja nil kantna nong sirwa mani pa film ama haidna pono pham de aba sna ibi hi ba ma chu lai
0: hai
1: ani si ai gi pun si gi mai ona mani adu ga machine makata na film tawning gi bi ino chu pi gi ta sing na adu gum ba chok ba international gi level da ai gi film dun na yau gani ai bi je mang do mang de adu bo mikup tong asi bha ba yu kaw bang am de ya na nong si matam do how ji ti ifi ji gawa da permanent na nom lai re matam do di hong hong taw ba ni delhi da muk taw ba kolkata da muk taw ba chennai da taw ba ali bangalore taw ba ai khoi gi du matam do delhi da tai delhi da film ni line chang chila ko che ai ga sha mobile khoi na taro mun ai khoi na alu mu oi gra matung da na khoi na na na khoi hu chilo go dori bani ima si gi lari khar lai wari khar lai na khoi pao apa ma yau ra ba di khalu film na mo ima si ga na khoi ga su to bi ni ma lai ani ima si bi do din pan bi ba
0: khoi
1: adagi ima si gi lai me am si pa han sa i khar nu pa je do ga na hong na ima si lai khar ping da pa ba de ge ho ji ki mai o pi gi ma sa je masih wari masih aman dalam ini masih yang pamjare.

0: Yao yi kul gi kiem to yi mar ta su sport ta su shin yam da shin ni pan ge me ma shin da dum ibi ko da
1: Okay.
0: da ibi de
1: Selam
0: che
1: zin nam ngai da su skun kre i ba silep tri ne ba.
0: lep ya na ei mo shi ma hap de pa ja ni ai shin ma pa re ma shi i re shi pa o gan da na u kul da lai lai ne i ma shi ne shin ni pan gum ibi shi de ma ti pa ja kre ha na yum da pa ma gi ibi de gi sport de ira pa de gi ali yum da ibi de i mo shi wa ne shim to ji shin yo ra ga ne he na ka no pa re ha de na ukulde iba sin yam jago i chabga yauba lege lege phongba sin ga yauba si ukulde ibi bani ukulda leibe matam da ima sin yam phasen ai khoi cooperation bibi ga mikop sin hoji yam kan ning sin ai aduna ai gi ponsi da maman yam la ba alman sin loina ba phangja ki ba che ai nga si gi miya mak ta tilen bi ba ja an me yam china ta biram ba bibi ram ba loksin aduna ni ai na ni ai jeneng
1: ukulda ko gi ma yo figi ma sa sin namba matam da mo ko gi environment mo ko gi leiram mi ba si si sanduda mokoi gi mi sing sing gi feedback masi su haibia
0: adu di yam phasna tobi tamdu da ai koina jagoi gi sinama yawi haibia da mokoi no no jagoi sha gi sin ali gi jasha ha jana bi sin number matam da mokoi mokoi gi tradition gi phi si den oi sele ga khoda sha ono mateng pang bi ki cloud me am shooting tawre ani om jalak pada mokoi gi volunteer sing na phokta no na ngak pi na hapta mu le jabe do yam no ngai na film shooting sit tawje ki na ha jabe
1: ta sing na awa ba khang de na yam no ngai na nam bile em
0: hoi hoi
1: ye shooting sat pa matam si da ado masigi matang da mayo figi masa kolkata gi rupayan da editing tawi editor na uzal nandini in ha ba se film ji credit line tha ba da yau ri ha je ri ba
0: hoi hoi
1: ado na uzal nandina editing taw matam da ma di manipuri lol si di khang ma na ti ha je ri ba isamak se director amoi na yawi matam da makhoi na hana film gi language khang bani na thoi do na problem lai ta brain hai ba se masigi matang da su khang je ning
0: chumi mayo pigi masala ujal nandina ujal nandi si manipur gi di yamna aiga sham sharma de gi hauraga
1: hoi
0: manipuri film aya ma ujal nandi si tau bani
1: hoi
0: aduna kari gumba da hoi ma lon di mai te ron di khang di adu bo cinematic language da ma khang na tawi akoi na pam bachu khang ta wi aduga aina siga siga sammo siga siga sammo hai ba si mana sami adu mana mo hai phare nang na hai ba siga sinjiga sam ba che ai sam ma ge aduga aina mo si mo sam ge ani sina pam khalo hai kan aina hai po tu ma mo sam ai ngal le ai pam ba mo hai ge ko hai ga mana mo tak tak tak wan tho ga mai apa mung samkan mai dinen phaja ba
1: cinematic language
0: se khang bani na khang bani
1: na sitar ga phaja ni na hai ba se mongon da suno le se phaja na lai bani na problem se lai
0: ke mani mani sai ma tan se ina o cinema hai ba se lo na ta jo cinematic language na lo ama ga ma ga phau na boi re hai ba se adai do khang ye do ga ma hang na idi tara mo na samak ba area sin do ani ya ja ki ani accept do ja ki mani madu ne na phaja bani na film si ki machak loi ram da de ga ma na black mate ka ha pa ga lotion ba gi sin da sagat ki ba yawi ma si ai yam nong ai ba mi kom ni ado ekoi ki gyan da lait ba mahna editor mon pu thorak ba ai koi da apa ba editor ma phami na ge bi gi pu phung lok sing oi ba tan ja ni ha jeni ge
1: cinematography gi matang da su hai bi
0: khon thang na ai gi marup el su ja ka da na nam bi bani
1: hoi
0: mayo phe gi masa na ai gi marup pi ai sarjendra sharma
1: hoi
0: mfdc gi hojik technical officer oi na thau ko bi ri ai gi marup sina nam bi bani marup ani si ani si samani treatment bhajai aduga thirasoi ba miwe ani si thengnaki bana ai gi thabak si mapung phana pangthok pa chungam jakhi bani
1: film si number sa pa matam da nong singi film se phatana na namak ta ba suma ga di yau gi dabra thengnaki ba moment sing pan bi
0: ning sing ai khulla di maru ni lechen si am thai koi na phangga da ba 5.6 koi na phangja ba deadline si phangda da na a koi gi 4 la ga high le ba adai ga matam da di phogi le ba du ngai da nusa tor pa ngai ba mikop
1: hai
0: ukulde yam yauki edu ki saruk singdo adu bo chorak na akhoi na 7 days ada lai hi bado nomi ni ni gum ba di akhoi manu phogi le na ka pa ya de ba khre yauki aya man de yam nongai na ka ki adu ga location ju matam de di yum ka yam na sa jan dri ba yam na kra ba oi dri ba sing gi yam bhaja ba bi ti le ni matam da ni hojik ti ahong ba yam le re adu ga kumala ba ki asing ba sakta ma me yenge hai ta di me ophi ma sa de yauri ma si di kumala ba che no na sport ki stadium on gi na original kumala ba tu u phang dre
1: adu ga ma kha ta na okay na hang janing ba amna okay di direction gi lam se da digital film the Suneva, okay, direction PB was saying. Okay, celluloid film number, Madame de Dinom sing if even patter than that. Number yard, the was Yawi and Habi was say. Digital format, the lava matung, the Dimasuma problem, say, Tengaragasu, number the Toydona, Kaidi Hiber, Wapam, Mataze, Masibusum.
0: Hoi, was a key, I know what technology, I see that day. Yam the Pogi letters, who Yam the Mumbus is sinked by Yabagi, Makal Makangi Lens, my arm, a Torakba.
1: Hoi,
0: the Sengna D, Nungsas Haba, Hazi, and Paze, Adubu, Nungsas Hadaba, Matamaman. Namge haita

0: 마이떼인의 코범 한절나바마 뚱다 이닝 타우드 더빔을 웃자드나 마이떼인 타우싱턴 코마나 몸몸 석내 욕세럭비 마야안봉걸 샤암나 볼럼 미꾸런거네 이니고 어마마디에 마이떼일에 빡 아니기 빵글 생벗나바 이닝 타우드 타자드나 나이셀 오이나래 홍직디어 호메야 식나 마이떼이다 앙음버 코디먹 마이떼인 빵피범 토이더 이닝 타우
1: 빵거니
2: 이닝 타우
1: Maitei gida makta homya singi pangal khak pa tauroi.
2: Ining tau.
1: Gendela.
0: Ining tau.
1: Nang di ning tau shemba asing bani. Nang gi pautak na. Sehi nauri bi sana I asibu. Tekhau gi konungda rani gi phambal tonghan ki bani.
0: Ining tau.
1: Hau na khang bi sana I mahak na kari paamli ba. Paudam jarasano. Potha biruro athau ba.
0: Phagan ining tau.
1: Leng biru. Potha biruro.
0: Nanai khungdoi jare.
1: Hai Rudana, sekelami, pukning jiwa, tamlo, targe nang napau.
2: Ning thoriya swarga debaraje swargi, matik mayai di, nongdol khet nawangi hai ba, masigi lam koi khongchat asina, mayek seng na uhanbiri.
1: Sekelami,
2: kunja singna. Magi magi thongalda isingpun athan bakhinduna lei chandan maira paiduna ning thorel gi khongchatpu okchana bangairammi
1: aduk sang na thagatrabasu nang na haib targe haiduna nasiam si kamla bariya potha sand thakri nang na pam pam namak pirge khanduna loksing chauba ning thau shemba kriti chandra potha sang johan kare Hairo, tamlo, nangi napao.
2: Ning thoriel bu phanglaba aina, ahen bakari bu pamlukini. Aigi lai bakidi, masine hendokle khanjaido.
1: Adudi, nang khaki nataba, nangi akuavidalai bakana gidamuktadi khaliba.
2: Ito ning thauna, aiga loina halakpa, maitai ibung ipa, aigi iraisa singse. Ngasisu, Saidang bagum leli.
1: Rani.
2: Aibu tanam laga. Ipam lamdahan basungam jada. Lamdam sidasu. Mitop oina tupak tupai chan na hing base. Tekhao ning thaugi rani. Kuranganayani gi mitluda. Pigi ichel nairaki.
1: Dayani. Waraganu rani. Yengu. Monai manji kungangatayana ba. Disai toren torbalgi charu sarai koba umang lamdam mase ning thau aina pira bane makhoi na mapham maduda mayum makai shado na khunda lai tab yar gani
2: ning thau
1: lo ushi u tona na ba toklai sa koba lo pak adu madu su ning thau aina makhoi gi mapham da pira bani ne rani
2: he ning thau re nangi mingleendi taibang na leiri makhai mutlaro mai tai singna nangi mingleen sonduna mathauna haplan swarga deva rajeshwar he ning thaure rajeshwar
1: makha ta khone se helabi
2: ning thau
1: monai manji khungang sigda sagal iba chu sangle la sigi mami mai tai sijegi sangai haiduna ming thol pirabani
2: mai tai sijegi sangai
1: sangle la sigi manakta Achauba pukhri amasu taurgani. Masibuna, maitai ningol pukhri haidone mingthol lagadabani.
2: Maitai ningol pukhri.
1: Nangna maitai laipakta napam lamdam oirudrabasu. Mapham masai, ngasi haibanu mitagidi. Nangi napam lamdam haibudu ojerapu nayani.
2: Pele, okle, nanainu bigit tamoidagi patharakliba. Ninung shigi tasin komjin jabangam drabana pause. May tayilay pagtataba o irasano. Tunggi mirol, iray sasing na. Kurangga na yan ni ayigit konggol lirakpada pangja haurasano. Ayigit tamoy dagi patok hauraba ning taurel giminong sigigiri. Gining tao, nakuya tambal sok na kurumjari.
1: Hugula, hugula. Waram lagad.

0: Isting na ba ng akto po kayo?
1: Nate.
0: Ining tao gipon silo ay kinabo. Nang na ining tao bu silo ay abahidak pichak
1: pa. Nate. Nate. Madumi nang bali.
0: Inang manate. Nang naranhing oyat liba sibo. Inda ba ng sasing ipambali into na bra?
1: Nate.
0: Salo. Salko salo.
1: Ining tao rin. Nanay kamlabari mo tazabiyo.
0: Ining tao gisana pambal kada. Tongzilin oi ribi magi hugi say ting ining tona pang bili bas. Tongzilin na shibutan tok pagyayab. Nanay kamla bari ay yoy jagi ining to. Hugat piro ining to. Sanaya tang tau ta piro ining to.
2: Rani. Mama salami kamla bari ya.
1: Ining to.
2: Nang na. Ha? Nanaw simbo lo na sana lo'y nabiraw ko Rani
1: matang na tawin mo si ining tao ining tao ining tao
0: karima tao ko magina ining tao mangle kundawag mangle laypak may ampum na ma indra bang sige mapuno nga ay nakatagre
1: karino karino ay natali ba si mo
0: ining tao
1: ining tao o gano ining tao o gano ining tao Kaliginu adum na tauri pa dumo ining tao. Ining tao gitawa ayaw na bang agsagse. Itanong da tiyed na kundyag

0: lahat libasira o gamatanta na te! Karam, tiyaw ba? Nupibog ka ni sulay tanakan ba? Nupasing nga dugi matakta, taong pamamataram ba ni?
1: Is, raga mo ran wala ba? Huli sa isik po singasidi, lan mingak daw iram na ba? Muran raga kaya sibag sa ang singasidi, lan mi sa isik po singasina pura kasar ka ba? Isin gibi ma, kurang ganayan eh.
0: Isisi.
1: Ahom lay pakina. Sarga debrazi sorgi maharani. Kurang ganayan eh.
0: SMC.
1: Tungko miya sagaygi at hoy birani. Nasim na, nanggin na pamda. Hanna-hanna sangsari.
0: Isimsi!
1: Isimgi, Bima. Law, nasima magtagkuhan gilawo.
0: Isimsi!
1: Nasim na magtagpin, nagkuhan gilawo ni Isimgi, Bima. Nanggilaw singgi puwari di. Numitha na lay di ba magkay? Mutnay da na lay hauragan.
0: Isimsi!
1: Nang nanupiyoy bi kayagi, ikay kum nabasukan bire. Ahom lay paki pambalso, nang nakan bire.
0: Isimsi!
1: Nang di, may tay lay paki aseng basanai, may tay ningol kurang ganayin ine.
0: Isimsi!
1: Joy joy kurang ganayin igi! Joy! Joy joy kurang ganayin igi! Joy!
2: Imasak bi tay ma.
0: Inautol!
2: Apang mananaw na kalwa, patabagi araan mawakal ko piyo. Nga sili, inrabang sigi pambal ka na gisyo o itre. Taw na pavilaw sing chawbi, gurang nga nainigi o itre.
0: Nga sili
2: na naugi tamoy da sing na ba irikamat tatamda na. Imagi mapamda katok charabani, lawbiraw, inrabang sigi pambal. Laiteng riyuni pambal taksida ima.
0: Ate, oy tok tabane. Indra bangski ning taurel, swarga daiba kalsilya hingli. May tay ning oy kurangana yani aidi. Ning tau pambal bu pamkide. Ning tau pambal bu ngakjaba. Lay mai to kak oiru bane. Lengsin biro swarga deba, pambal hang bataw haide. Tamoy seng nakatsara ba ni Indra Bangski pambal.
2: Hey ma! Nanggi puwari di, tada Indra Balang laway orag ni. Indra Bangski pambal na, aho mama di maitay anigi, imari. Imarigi muna ay drapo puyao yung natamlam lagi ko, ima.

Anjali ba isa isi, telangga mamay film madagi. Lo na chik na hanya sayo ba, Ranbir thaw na amadi pusparani ke bunba khonjal da, Ajit ning thaw jana sayang ba amadi, oke namak cham na sayang ba isa ini.

Leirang singsu maning tamna phugai ne satkairi ba chekla singsu khongli ba masidani aina khamban chari ba kalak chari ba ngau chari ba thamoina chak chari ba wakhalna pamu bana hakini malang basu ngau ri ba khoimu singsu pairi se leirang leinamda ngau ri ba natra ne nungshiru ba ki khambali ba ni natra nungshiru ba ki ni kalak chari ba si su chumdabrani masibu Manglanda fungbangamdaba wahayado hairunga sidi chanaba napachik na tamlo nahakinabaw nung siwa khal khalingai kaure taibang pumbasu ngaujeri se thamoina chakcheri se wakhalna pamuba nahakini pamuba nahaktabuni khudol tamjeri korongaanba one film asidagi ekiyangoi amadi pusparani ge punba khonjelda ojit babuning thausamda sairingba amadi ekiyangoi masamakna sairangbaisei

0: Hello. Hello, good afternoon, ladies. Kit Hormi.
1: Hello, good afternoon, ladies. Kit Hormi.
2: Hello.
1: Hello, good afternoon, ladies. Kit Hormi.
2: Hello.
0: Phone to Birakli Basi Ming Amati Life Among the High View.
2: Hello.
0: Caller asi line asi connect to Bung Andre aduna matangi caller amuk mayang po nangamin asi. Kolo kachari. Hello, good afternoon, ladies. Ki thauram ni.
3: Hello.
0: Minga ma di life among the kangjige. Kola sisu network nungai tabu na maram waraga. Matangi kola muklo kachari. Hello. Nong chingi phibam na oibenara line asi nungai tabuna maram oraga kol kayam ha pau phongna bangamdana adumak leire mathangi kolamuk mayam punanga minasi Hello, good afternoon ladies ki thauram ni
3: Hello
0: ningama dile from high view
3: madam ai tabung kokibo mani nu da
0: Taubung khok tagi mingong tunga hai biu.
3: Bor mani.
0: Taubung khok lom tadi haujik si nong chingi phiba masi kam dau biri bage.
3: Da mai di tu do uja dre lo chingi di chap chana dum ori mane. Ai di chap ngam dam ni na kaim ta khangja dre.
0: Ahoi. Adu di yum kai di ising kai kai thumjin ba kai kai am ta leite.
3: Au hauri phogi di leite.
0: Iram nala gumba su adumak matik chana phajana lairi bani na
3: hoy adu gi ji kai gumbi im tan lai
0: ti adu ma jai ta bada ato pa wa fam khara dang ga phongdok pi
3: hoy hoy ai le nong kata hai ja je dam ai je
0: hai bi yu
3: masi hai na hai bi wa ji me dam lan lo bi kan kwang
0: hoy
3: adu ma mamang ai ga tera de lai ba samaj hai ba tu o sa samaj na ma tau de na mayam pa cha thambe ma thoi chawi etna thamjan gi ba ma ama ma nei gre ba me ja
0: ngapi gani hiram si gi matang da tongan ba ma pham ma da hai bi ra ga de hen khodong cha ga ni hai na dam ja gi
3: a chori chori mi da and ai je dio gi thong da hai ga di ma am ta bi ra ga member sing do
0: akhang ba sing da hen na
3: oi
0: adom na hai bi ri ba si akhang ba sing da hen na kup na ta thok ta sin tong na ra ga di hen ma kana bu phang ga ni hai na khan je ma si gi matang da war bi roi tha ga chari
3: oi

0: Hello. Kuala sitat kerabu male matanggi kuala muka minasi. Hello, good afternoon ladies ki thawram ni. Hello, good afternoon ladies ki thawram ni.
1: Good afternoon madam.
0: Mingga madi life mong ta hai biyo.
1: Madam, ayo ni. Inung kopi ki sabitri.
0: Chingnung koki mai kai rom dadi haujik si lambi thongi bibam si phajana sembi rabra.
1: Chingnung mai ki ji madam, ai je kon ki karan ngai tre. Nan doctor te hanu kopi.
0: Ngakpi gani telephone gi line si nungai tabna marmu araga wari mapung phana sanaba ngamhautre mathangi kolamuk mayampuna ngai minasi.

0: ekoi ya kashpani infal ki thoram si mapung phana phasana tabi ba mali telephone so adumak phang ba mali kam tau bi bage sibo
1: o khara amna patet ta ta si rau ja ne ai ai hoy na de kaya ta tam de ai kara
0: ahoi adu bulai bak fa bani som gi su telephone phang ja ba adu ga wari sa ba phang phang phang sa ba si ai khoi gi damak ta su lai bak fa bani haina tham ja ge ma kha ta bi Aduji hauji hauji somgi di yum kai ising phibam kamai to birigi haibetang phongdok piram
1: o koi som ma ge gi di ham la lo ching pam ngi ching ma ching khar wana ra tana kana da gi ingin pam na thau thim kana to na to ram
0: e hoy
1: no pam di pam ja ga ya lo ge adu ga no tar tana ching ra he la tar
0: aduji makha ta ba
1: ni pa da na tian na re
0: hoy kan na hona da basu ya de kan da basu ya da bani na isagi tabak thoram ka ya
1: su ara ma de
0: ahoi
1: ji pi aya ma de no ng na aya ma ni loi pan na re da ba ha na pan ni ba kan bu no chin chaw yo wa ba hai ta
0: ahoi ma ni ma hai ha na cha tho ubugi su he na wa ba hai bu ta re ahoi ta ga chari telephone to bi ra pa ki da mak ta
1: thank you madam

Akashvani Imphal. Pungphom ase da hujik lanthok chari tongan tongan ba Manipur film sei mathang mathang hoina. Kari gumba tamlam draban hak se aigi laibakta. Hukhan loi aigi ngakshamda kana amana kundo pareng. Leiraroi kundo gi mamalsu khanglaroi punsi laipul gi mahausu. Hainai pukchel lep taba pakhang tamoini. Thaja bangam daba thotcha bi tamoini ningoloi bigi. Apai balechil ka pankhak ni hainariba. Thaja nadra kabu nungsi nagadra. Nungsi fongdok lesu ningol oibima pukti mikup khuding. Punsi khongthang khuding da mahak tagi mityeng da ikkai na lotcha ba pamba. Nungsi ba maagi mi nungsi mityeng da lo na lai chaning ba mapuk ni. Nungsi manak da leng da na. Kudol tamjari film taru taru bi. Film asi tagi lokot chaba. Pusparani amaji, AJMI's name ke punba khonjal da, Somorjit Roma yankom na saringba, Kim Iromna sarangba isai.

nungsi mai thongni aina lotuna thamliba malang sahum su phanghaningda malem gi kalak mi yeng su tahaningde lairang mana leisa tamlingai malang wa ma su liri liri liri humduna tantha chana lai jama ga ithak homi naringai nungsi paudam jahoge pamu bi mafamda aitana kalak chage lamlan ba kana gi mitafam oihaningda ba chana bi ma gi mai thongni aigi chanabi aigi punsi wari di nahak tagi wari na mapung fahali nungsi mai thongni aina lotuna thamliba khudol thamjari leikai lalumba film asidagi ekiyangoi ki khonjalda manifung ngangom na sairengba ekiyangoi masamak na sairang baisei

Isay siga lo na na. Tangka ka sigi o na tungan-tungan ba Manipur film isay lantok jawa matang si Dalur Sinjari. Akash Vanimphal, Haujik, Western Music Kitamak, Ekoig Announcer, Nomai Tem Pravinda Sinajari.

tungan tungan pa thorum kaya adom na Akashvani Imphal gi thorum sing nungay na tabiri. Nungay na tabiu, lipte na tabiu.

Mipay chaubi ningol ni. Pakat chaba itaw sida saum kan ba malang bao nasual pik na humbi yun eh. Nujat hamo ison bini nung sima pausu tambiramu tumin na nasual pik na. Napachik na tambiramu maginu sima pao. Maning tam na pahiriba cheklao. Malang gimay kaida yaw riba nahagsu saum kan ba malang bao nahag na pubirao. Pamu ba maging mapaw tambiyo nasual pik na napachik na. Matang tamu kudal tamjari, arke nandeshuri debi ki konjelda, matamishay ama, sayreng ba, ke saitabati.

Akashvani Imphal. Hauzi kamu tungan-tungan ba Manipur film sing dagi lakot jabai saising tangka kasigi wana tabirasi. Matamama da ay gisu lerami, thawai gisu thawai, thawai da gisu helabi chanabi. Adu buchat krim hakti lapna ay bu thadoktuna nung sibabu mana kongoy naram laga. Chatning ki manakta nung sibagi teng thaduna panggal yaw kide nung si manakta chatuna aygi nakta laybiyo haijanaba chinbal su fochin biramki chatnabigi palna chakna lay hauri ngasi su nung siwa khalda mabu ningsing ningsing lairami aygi su sonduna matamamada thawai dagi su henba aygi su thawai lakhachariba film lairami aygi su hariba film asidagi Ranbir Thawna ki khonjalda Arkila Sagol Simna Sairingba Amadi Ranbir Thawna Masamakna Sairangba Hisai Kudul Tamjari Taminasi.

Lainam di malang bagi mai kai kuding da humduna chatki. Nungsi mapausu tambirami malang sahum mahakna. Khoimu bu lairang na kauri haiba ta ba yau khrabrani mai ambu. Lairang leisak henbi thibadi khoimu na leikol kuding changduna thiba natrani. Taishina bi bani malang ba mangonda. Ngawida ko malang ban hak suhaina. Khoimu gi irang da thazaruba leisat tamli bi lairang singni. Lainam di malang bagi mai kaida humduna chatki bani. Lairang na lainam yelu badi natiko. Ahing mamai hari bafal masidagi. Afau amasung maduri kepun bakonjal da nimai lesang temna sayang ba amadi afau masamakna sayang ba isai kudol tamjari taminasi.

Tangoy ani tinana nungsi minok uzabada kananano nungsi bada ngawridaba. Nungsi bi ningol gi samlangna lotsin duna thamliba ningol gi fazaraba maithong dutani. Pakhang tamoy na khoidazana takhelai na chomgi mateng loduna yingjana bohot nazariba. Ikai fizi oibi ningol gi leiting oibi ningol gi choijaina ra samlangni. Ningol leiting ni kena luna taubiyu. Chinbiyu lai nungsi kayana punsin duna siyamba leirang na chom. Tamoy ani tinana nungsi minok nok minasi. Madhang damu kudol tamjari, ay ginupi tam nalai hayriba film asidagi Umananda Madhuri amadi malim lemakepun bakonchal da Ranjit ning thaujana sayrengba amadi Rahul Bluna sayrangba isay.

0: Naglag na ba kari kino? Basi na siyo. Nang buo niya ay din na siyo ulit. Tamo. Ay nang gina sa uba pang di ba magkay. Lohong magi mamtog na tog pagamlo niya tamo.
1: Ay. Ang hobi. Kari kapli ba na mo? Tamo siyo ay din na lakani. Tamo si kol ko dadalay rin. Ay yung i-first flight na tamo siyo ay din na lakani. Tamo isyal gil hong magi numit kaw diye. Tamo siyo ay din na lakani.
0: Tamo. Ay luwasak to na ay sarip sini. Tamo na luhong ay bado. Ay luhong gi. Ado ba tamo na? Ay ni yung masitadok to na sa tringay da. Ay imang dalipi do na. Ikaw si na tamo gi kong chok to na kurumzawa pangandra ba di. Ay isa kasi. Tay bang pahal makanada si Wanzaro ya tamo.
2: Nung si Tombi. Nung adumulani ka nga no.
1: Nung si Tombi.
2: Ay. Pinky ne.
1: Oh, Pinky. Nung si Tombi wakar temzin biram mo.
2: I know the situation. Nang kain tawa ka na nung si Tombi. Ako'y tamo siwa din makilak ni. Ako'y tamo nang hi. Loong mihi kay nadampi ba nang nama ako'y tamo siwa din magitulak ka na. Nang kain tawa ka na. Nung si Tombi. Nang kakuno. Nang nadam tamo isang nagkapado. Ako'y tas sinakamang gamde. Miyoy bagi Maria hai ba se. Nung sina ba kakti na uwi kita ba ni. Se. Nang ina magta. Isam-sam kudo lang magkakpuro pa ni. Nang ay wala na lawan ako. Se. Paisa lang se. Se. Li amaga. Lay amaga ni. Luksa lo ko. Se. Se.
0: Mamang jam lo ba. Kudo lang po magta.
2: Atan lahal na rin se.
0: Imong isang si. Kaya kinuha, asap ka sa amin na kisi.
2: Nga si di, nang yahisi po kitan sa malang lima na ikuhay.
0: Sang si mong da.
2: Sang slow.
3: Oh, taulis yung lebe ako mayo ibitari na taulis si Karino na. Ang angsing mataw siya ng Karino. Mama po ko, dito pa kapta kapta si po Karino, ibo kayo daw doon na taulis si po. Ibo nga! Ay, ibo nga, choba! Anal! Nandabra!
4: Maji!
3: Lao,
4: ayah. Kau tu berapa je? Lao, ayah bukan kau itu kau dorong ya, pak. Awak jadi mimi ambil tinggal leh. Isteri jauh kau, kau dorong ya, wanita je.
3: Yang way, puna bagi apa-apa terdah itu sih. Nanggi boleh kita beri kau.
4: Kau inuar siapa?
3: Ngaji jenah canggih luhung benda ini. Nama anak pisah pun untuk lebih. Nuh ini gimana kita matop terjauh bi? Nacan je yang apa enggih je? Makin luhung benda ini. Luhung benda ini ada nang nahoren. Nacan bu nih, nipa gim mim bori gim mim bahu tin biru tau ni. Ayang namu nang, nacan si bagi sangskar gim mim cuma nang jalu ka.
4: Maji,
3: long bagi thawrang si, nang lelo kucar bu nih. Nipa gim wah ibu, megi gari nipa bu tengai biru mati gim kong aje sih macal inge hap macal inge dah. Goi baji je an ni. Ayang alaga kari hai ki kete ke nang nang kara kak kham bera tra nahe.
4: Kui baji ki mapam marang kak de wad apang tora tamde.
3: Kari mapam marang kak de baji de ya. Yungo. Kujik meeting kalay. Ishai hao re nahe. Kujik papa ngang si di polo ishe loo be yadri nahe.
4: Baji. Nga sigi luhong baji. Laibak sigi masak nahe rupo opisar bagi luhong man. Impal dagi mantri opisar ma yamam yaw kudar luhong ba. Kui baji ki mapam marang kak de wad apang tobi nung kai droge baji. Sento miche. Sen tu bijak ini ngangam apa ni masuk ini?
3: Nang ngangam ke jauh jauh ni? Nang ngabung ni na? Nang leluhung bagi orang cie lorum dah metam dah. Nacan kita mui tak kari kali. Nang ini marup tu nacan buke am ninja ini nuksi je jahat ini nang dia anak kangau dah bro.
4: Baji, ayi sen tu bini sudah bi wakhan jukang jai. Marup pay kumui wakhan jukang jai. Baji ni kali wakhan tu dua ayi sen makui ni tu kete lagi ni baji.
3: Aduh dek kari kena. Leluhung bagi orang pun di bukti lemi ba. Nacan mau kaya dah, mau bupi ni, nanti orang jadi bimbang na. Ngaji nacan tuan ni luang mana bintah, miram deh, ma palam deh, kau tu bukit lagi.
4: Baji,
3: kangun he apa ngba? Mana ni je bini si je bini pih mana? Atau apa borong ni ngacam dah ngau bukun do paling hoki benda. Nong ni yang tu lebih ngom kita umi cak do. Ngaji ni malay masih terlay roy dah.
4: Baji,
3: malaroy, ma muda laroy,
4: ma suai deh lagi baji. Ayi baru tu suai deh lagi. Makal tadi pan esok ni tunggu nanti baje.
3: Angan sih na, tadi ni bangun di kanga. Lagi tu nama nama kau kau duduk apa tu mana muda darah.
4: Baje.
3: Ini kanga.
4: Ayi ni marupai kau bagi papa ikan saya, ma papa masih lori lak tu ni, mana kita lagi baje.
3: Tunggu ni kan?
4: 말해, 해놔.

Hayeng July gitang kunitoy, yumsa kay sedumit, ingyan ginipani panba, ayuki pong mga makaitaba matamda kaswani infalgi, ahan batawang pareng, sandong pahusagani. Hayeng giya kairol na tamzari, laistram labang masagi pena, Anji Cultural Academy gi, sa sekloy sinasakpa, imalibag po sa ita isay. Kurbani Chokduri Mayum, lay mapukpang bizoy sing, amadi soro kaibam Romita Devi nasakpa, laybang ng baysay sing, matang-matangoy na lantok sa gani. Sida hitak pangbigani pong taruk minitara, pong taruk minitara mga, laybang ng baysay sing, lantok sa gani. Pong taruk minikun mga, manipuli matamisay sing, matang-matangoy na sandok sa gani. Pong taruk mininimfo, paringnay na sa tazarak liba, radio class, class 3 gi lesson number 6, Hindi subject ki chahum mariputra humdoi subatangka tahan jagani. Thoromasi, Department of Education S, Summer Grade 6 sa Manipur ki tembanga loinana putok sabani. Pung taret, hayengi konzel na somda thamjari, Manipuri film isay singh.

나하롱기 건절기 더럼 다비리베 싱부 따라온 옥제리 그름제리 ngasigi thorom da thamjari MPSC gi aspirant amana karamna mai paknaba sem sagani haibe hiramasi gi matang da Manipur Public Service Commission aloba Manipur Civil Service Combined Competitive Examination English ani kunithoi da kunithoi suba position tabira krabi Rajkumari Sunandaga unaduna wari watai saba unajaga dauri bi singde sagol sem singkhai leima amasung thokchom pusparani

Good evening, Manipur. Tharum sigi kudol ge hum subda tahan zaga dar bi sei sei. Second bi itai ma from asi dagi sei maka kudol tam zagi. Isai sigi ki damag SMS thabi rakli ba marup sing sina. Namol nauriam dagi oinam loidang elang kang pok pui dagi wang kai mayum pepe. Iro maizrau dagi IBM sa saikom amadi radio tabi riba punu maka tamina zagi hai duna thabi rakpa SMS ni. Kudol tam zaga dar bi sei sei bu sesak libi pusparani sereng ba toksom Sandra, Serangba, Arkiziten, Taminasi, Kudol Tamzari.

matamna lemtana sum hauzan khebena good evening manipur thorum ma sig eroi be sei lan thoksena bagi matam su yorgle aroi ba la thoksa ga dur be sei sigi da mak phangzeri ba sms si bu thabirakli ba singdi ira bot makhong dagi bhim inau tomba boy amadi silhai ba marup sing sina ning sing birakli be sei si maichak maichak phlamasi dagi sei yemakang ning sing birakli kudol tamje ga dur be sei si bu sesakli ba sing khun joy kumar amadi debla sarungbam sereng ba rasmani khunjam ba serang ba nuai them pahari gasigi good evening manipur thoro masigi aru bisei wena lanthok sari nongai na tabiyo

ngami ba malang na ithak ipom hauriba jingjum lai jena taru nei che loiriba sanja bung da sajik sari ba sanjam sing lampak thung na ko chen chen duna punsi gi machu bo he ne he na mayek la na sangli ba nawa angang sing sangu sangu pai ri ba pombi sekla sing chaur ba khul gi pukhri pukhri du de ising sok palak le bi khul gi laisa sing mau sing singhi manam na chusil labi no jagi samlang na thot na meng na ipom khorak pada thamoi gi mihul na he na khongjel yang na choklak le ba tamba pakhang sing na khoida jabi mahak aduna khwang da sana bun jep tuna ising sok pakarak le ba laisa adu tabungairi khul gi lambi gi chidai da hauri ba sana khunang yukha da phamduna

Korong may sana niyang tarat laba ayong bamalang naliri-liri silak pa matamda. Kung ganggi sana bungdi sana roi sing na big tan kri. Lampaki machi da pamli bakul gi ahal sing na. Masu sing gi sen chong na sana zaba matau sing tabu yang zirga. Kui tarat laba unsa gi wari na purak pa awa bagi wari kuding kauk tok sa bungam zari. U laudu na chenjari yangang sing. Urau bi sana bada cok thaba nai de. Amang bi kulok bi machi machi da makhoi na sana da bakari yau bagi. Sanggara pa matamwerak pa laumi singi san sanggu sanggu sing ngam namak mayum mai kayi paglakle. Anak pada arap pada cakta ba pai thok luba pombi sikla sing su khul gi chaur ba wapal upal marakta leho ba makhoi mayum tam na pai narakle. Asi guma matam masida di khungangi lairak khulak ngam namak pombi chakla singi khonjel tana ikup kupsin mani. Meng laba thabal gi mangal na khul gi achau ba pukhri da mami tarak pa

Lobuk na inkol na pokri na turel na kongangi di thawai ni. Lobuk ki sana faung na satok pohtok marang kai na tholakpa inkol ki mana masing maru marang sing na tinjang kaijang dana momo nokserabada khunja sing na kari ki damak wazaru gani haibagi. Thabak ka matam ga numit ka chahi ga loina duna ta chami nariba khungangi punsi khongchat sida singjin gi matam da bu lomi kana na phamduna hipduna leithok loba ngamlagadagi hari no nang na khonthang yai na khonglakpa haro na hangoi na makho pong na khong na khong na kumgi nong gi nong lik singa maning tam na sanarakpa matam da uragani khungangi labuk ta lau suri bi

San gari ike ike lau bukhon zel lakta san ginung si raba sarik makol yaurakli. Hai zam pet mahi ki tangang laba kuchu lai hau gi changdan nafam lai traba lai sak lai chu lai namda kabulia mapan kurau mapal su napal galoina na lai sa tam jabani. Ching trau mapal na hanga mapal na harau matoi ka na yatari balam dam se kongang ni.